Baker, siya para mahuwi at kahit na kwilechi ka seng, sige na yusi. Basta nando musika, chao! Pues si Sophie,